Yo, babalaji. Uyawudlala umculo wakho. Hayi, ngeke. Kangandle lo mnandi ngakhona ngayo, nicuma mhlambe nomculo lo ngongena eKanana. Hayi, andinobisi lo mculo lo. Umandi. Urhalarhala, ngeyowuvise noma ngubani. Hayi, nalibhexesha ihlelo lenu, nino. Mavula kuvaliwe, uNkosi nani.